Mabuhay. Kumusta? At magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Filipiniana. At nandito na naman tayo sa Radyo To MCE 92.3 sa Batters at sa Orange ay 94.7. At ang To MCE

Volevo Natale, volevo Natale, torna a chiamare mamma, veniamo a lasciare che nel cuore, noi te che in Italia, te che non avevi scelto, so, vada che ti rivi chiamata, e buon vino a casa, dai dai. Forse tu non ti, tu Natale, tu non ti tinga, che con quella mangiare, non mi telefoni, che non lo porno di pensare, vuol dire, vi chiamata, ruan, non mi telefoni, se ruan, lì mi sono volendo la sua, il tipo di cuore, e nei cattoli mi sono volendo la sangue, le dico che non mi telefoni, sa, cotta mamma tango, na tu, tri, tri, 233-3410. Sangwala tigone 14 na matalonia na 14 lim sablan to sangwala tigone na matalonia na 233-3410. Kena mun na matalonia ka kweni bombra bita mai na mun na matalonia sene empaisa namba sene na dadawa na mbio ni kina na namul ni lim na 233-3410. Ane katol lim matalonia sama lim mutu batati ko ane buni katol lim tol lim katol lim sablan to weekenda en bongi bina ka sarnga en dai dai wa yusa to noti Matere metalon sa ngolati kina 944-8816 karo metalon sa ngolati kina na metaloni karo ni lima sa bulan dalam pasata sa ngolati kina karo ni na metaloni na 844-7477 na katoli na metaloni sa may nona na katoli lima sa bulan dalam na bawin na kuwana 233-3410 sa patal tika dua tibo 3 minute mi tapo nukubing karamang gotoran yung kamarama kakunin ng lawan met soliti kina yote yote say ingimang gima lima sa bulan dalam vekianda na bongi binaka dai dai sicuro lavi mo te di conoscere tarapa vi che mo doni la do pagar ma ti corri lo mai Granville and bongi bina ganden dai che mo doni la do pagar ma ti corri mai Granville and bongi bina ganden dai arto na lo kitu ngune ngono vati kono mada sauti do na matini libu ne ngono tarimu na mada sauti sa bondo da kitu mo toka usa turnia usa ma sempre mada lengua sera ngune ngono tene usa kiru sa tatau mai sa ngutada ke tumai ko malua tol ne awan andre fo mera ad mai pale ando na matin le bunia ko na ke tareu na ngu tungo e serne sa ke pagan tuan mala so tipen don mat matin le bunia ko na tareu ya le ava nga mai lomani motoka do mai be sorto sel bebe na ronta ba mbia ko tengo ta ba mbia vi mama ad mai pale ngunu mai sidi tol ne awan andre patu ko mai ya tol nga na tolungan na ni pinga bi wana bia fi ma matunga sian saran ni bago tiara na lebu ni matin ni ngono satari ti so bombul tiru kemten la lando borno tim gore na bio kan ibina ka ndo bogador no ngol so bani ra e Granville be yo wan Filippo Manasa Celosi Pirumba ke Thomas so bombul tiru bi kemdo bon ibina ka tu ndo ngol ngal ngal ngoton li sota tala ni e rangore sin wala bikel bi kemdo na mata tim ni rewa Dona ngito tiko ena mwini madhango sota tiko kena mata timu ni kandahu ena wuku ni rugby nana ramarama karuna sota tiko ena mata timu ni rewa women's rugby team kena mata timu ni kandahu ena mwini madhango sarango vina nimitari wiki mdou na mata timu rewa Francis Ngaunadou ena bongi vinaka ndai ndai sere taraba mwati kiti wiki mdou ni lalangu wari ndou sosa ngoni tungere mwai nae matanga mwai lami ena bongi vinaka ndai ndai sengulda bikina Rekam do kesar na lalo do tigongori mai bomaderi bomaderi be loata oma oshida ke Veronica han bomne sabe kam do na biokani do so sa ngono tigbe ngori arto baby mexico arto to jumorto arto baby mexico arto na lango mai bomaderi en na bogo ni sa vel sa a tol mbaka na uoma na bono tikina go katu mekina go bomaderi arto tikme kin lalo arto baby mexico loata oma oshida ke tabalengu Veronica enam bongi binang de binawale tabale binawale sebeti mai bilang de binanum ti mai bobnani ku enam boku ni selakang berengo tu MC 92.3 FM singul de kina ve komunika sara na bio kan ni dudu bonu sebeti mai kina bobnani ku au sebang bulu tene bi kemnen bobnani ku enam boku ni selakang berengo tu MC 92.3 FM selakang no tabat kan bobnani ku ta bin dudu bangani kara tim bobnani ku Boy terminiti kakuni waldaba boy terminiti midam na vigerbingo kaba seni oti oti seni gimigibin namatelewoni matari tukina enam bongi binaka endai